Yes, Nayoki Nzambe Mutindo Yampasi Bayoki Yo. Mbube tuwe una intention, mbube tuwe na mubango ya kuanjiria umbwidhiri mantu ama mtu wangu. Mbube tuwe na mubango, mbube tuwe na intention, ya kuanjiria umbwidhiri mantu ama ae. Yaka pembeni nazali na wayo mutima. Yaya kwena nkora kono ntu nongwa ndete mtu wangu Tovandi bomwana tomeseni ngayo dunia. Ito manyani te kumatureana bwana andu niane kana ndhiguru ne turi thai. Tobandi bomwana kimoninga na miso ya mama. Yani uzorobo wetu buwanjiriri kumarira turiana. Dea tuwari njarene siya siyari beto buwana. Zalima be na yoka okomi na pasi na ze de. Yani ninkodora mno kubwa no kapitia. Rea nteo nkubwa no nkubwa no kapitia. Rea nteo.